Kanegade ka akash pani shlong kabawan shapi holais pa sa punyo pun ar meter sa medium wave bayrangkat bo praspa rup sa kilohertz pila ru bunyo sngo yak program ki jongka na ka news on net app mo kum juru na ka dth kuble ye phi baro ki parlok nong snap ban ngi pdiang sngo bha ye phi baro shak program ki jongka ki bawan shapi mta ka sinya ka sautari ubnai nailur arjar arpnriu

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: P for Nashano.
1: Long.
0: Nashay? New.
1: Long Shilong.
0: Nong Shilong.
1: Oh.
0: Pili gitu badan dukan siya? Dukan siya?
1: Oh.
0: Yay, Larisha?
1: Larisha, ho.
0: Yes, okay. Lala lendat. Setang ke dukan, wan wan wan. No, setang ke dukan, wan wan. Toh, ngini pahay siya kajing luay mo? Ban sup, toh. Pi kwa kajing luay jeng no?
1: Pidong tigbo kajing luay rain over me.
0: Rain over me, okay.
1: Hoi.
0: To une u pit bull u ya asha ngayo ni jing rai yo rai lang ba mak anthony mo ni jing rai okay rain over me la yo de pi ya le yu mta le don ha dukan he
1: mun ta don dukan no
0: ni bun kam ni de
1: ha
0: tamai la poi shuai me jo pi mo
1: hoi la poi ni ni me te antik sebol ado ni yo dina
0: Ime jo pi
1: nga
0: ngai tik football ni ngon ngon ani phia khlan mo ban ye pe nga te da kwa ban pe football tang ba ka bol atulun chanu ngam tim nga ta yo cha mene
1: te ap sting ke ta so ban ban ha na kai te la ap jam
0: te to ka tangi su tana to ka ni ke jing roi rain over me jong pit bull ni la yo tang ta phi ni sap lang ban ban no
1: con shop de chicken.
0: To crispy bun.
1: Ta ki pak jong ta kasa ni.
0: Mhm.
1: Di ini jong ini di kuli.
0: Mhm.
1: Sanga lo to pokum juro kom ba DJ kendrop di dahun. Ta kong tu bar kom ju bok bok leng bok bok long udah iwe bangam yo bat kerteng kene ne ba phone yang ate mentai dong il kong ju ta ba wan yang ba mun thong ba mun lim ko anji nong nong nong long ke ba baro ti ba sak kene ke program ta kasep
0: okay tong iso tenat ba fil ajar kerteng kita ngatep ba kita kes ngap kene ke program Tekni ke jengrai dukan ikir pang yepi, kerpang yepi baru ke bedon hang tuha dukan, baik ke besang apa kena ke program mo. Kena ke jengrai kena ikir pang ngam tajuk pi baru. Bye bye. Bye bye.

0: thì cùng ta cùng kỳ para cần thấy tôi nghĩ ai mình xem ya kỳ tôi nghĩ ai mình xem lem kỳ cần thấy kỳ bác sinh cam là chồng bác kinh mang kêu Iran nagapur shagapur khub lấy yếp hi bara tôi cái này gặp bọn nhà scam nói cái gì cơ đến bạn đi công bibisha karnayor bạn đi công one pala shisha karnayor
1: Kublai pi baro kino snap ni smut tanat shibun e ba hakani kapor ni don ha kani ka studio ya ka jinge kren markman bat armon ki rio kan thei ki ba lapen pa ya kata ka jing tre shitom ha ka jing im ka jongki bat ita ilong ikong bibisha kharnayor bat ikong wan phala shisha kharnayor tingin yo banya kren halor kani ka phang ka jing ya isha bat ka jing tre shitom ka wan ra ya ka jing job what happening ki jing yale tikum ba ngi jutip baro ba katei ka jakat he nyut bangi tip kum ka marten ka badon hapo maulai nong kwar kadei ka ba ki nyut na kaleng ki jaka jong ka social long ki pon poi shathi tingis ngau kmen pan ba ka along pa de ka jing mentoi ka ba khrau ya ki ne ki ba tre hang tu ban lum ya ki tu ki nyut nang tu ki ba om la shu ban panan kam hayang hasem hanrei ka long pa de ka lat na ka bata man thau pisa na ka banta kita ki ba tre shitom ti kong bibisha hashwa begin ya che ki banta ki ba shadin jong kane ka jing ya kren nga padyang sung pha ya phi sha kane ka program kumjo re phi I kong wan phala shisha kharnayor na ka banta kane ka jing plai por ka jong phi banya don banta bat ngi ha kani ka program bat ngi scam ba kani ka program ka bangi ngi yo ban pen skau she ki pat ba nong ngap kan long kajing ai men sim kan long ro ka khubor na ka ta jongki ba ka kam ka ba phi phi trai ka dei ka kam ka ba e da ka jing trai shi tom ba da ka jing yesia ka wan ra pen ban ya ka jing job bat phila ban pen bit ban pen biang ya ki jing don kam hala yeng hala sem ti kong bibi ngan phai shua she phi ha kani ka por hang nu la kha ba pen he pen san ye phi
2: la kha la he la san ni ra po maulai Bangla don kon lai ngot ki kon evasion rang ar ngot kan thai bat man ta lai ngla ri yo sik siun ri ngot
1: to kum le shibun e nam ta katu kujing thu jong phi ya kata ka ja ka shong ka ja ka sa ka jong phi kong bibi sha hadu ka class ka bakat nu phi la yo ban pendep ha kita ki por ba men shwa ke
2: nga la puli do class 7 na ma lom ta ba ka don kujing jinjar hayen ho shu ban tem beli school
1: Hoi, kamu pilih asal ngai aduk ke kelas 7. Di mentap dengan pai no syapi ikong wan pelasisha. Pi pada lapan hek pensani pi hang no.
3: Nak jo he ke sinam.
1: Kamu nak mulai orang hep deh. Te ku boleh sibun e nam ta kita ke jinga tu jung pi pen itu pen itau ke jung pi. Te kong bi bi sya ke e ke bala pen long ye pi ban tre ya kane ka kam bat pin sungu baharu ban ya tu ken dia. Ya ke jinga dan ti ke jung pi ha ke bas sedang ya ka.
2: Kong e ngasa sedang ye kane ka kam kalong kum ni. Ngala le trai kan ta hing ki brio ngam im le sa jan nong ngam im lo ngam la ti ngam pendap ye kayin ban ke jinduk te ngala le di jur rayo ru kam im ngala le terwa sang di wai dong ngai kam la ban pendap ye kayin na mar ha ka tu ka por ik par im pat don kam don jam te di iru isu belak ket nong tu kan te na kata kadau te ngala i ken kadam i wai kong i batam tin jot te ngale no bat ita di ita pa yong ya ye ya ye kan ni ka i basa mo yong ita i kong te ya lam ita yong ya ye le kar tiar jot no chapo dam te ni ye ya pe ta kajat na du na maulai sha du sha dam sai na dam sai sha du umroi na umroi kum tu ni la yo em ki tiar ni la ya kit ha kamat te ni ya kit be ta kamat ni bu shi jaka ni le kar biang ni wan bu shi jaka ha du na point to po sau kilo tu pada ni sakit tak ke bos duk depoi apa yau duk
1: hoi
2: tinglik dia yau duk atau kapor empat dan dukan ke nyamu yang tinglik di si yau duk dia tu kapor ke bapen hap tiar menganga dia kiri kanan atau kapor ngidam kartian ngikatin jor kadang daitang si suka si kilu ke plastik kedai karar anah nyup sana ya kan dia kum ta kan dia ngi hakashi ta yo ngi pelang ngi pak tho bim tum di sim pisan lo kon tho nda yo la lang sta yo ngi yo san pu ka sta yo te kat no kala mun toy ke
1: ho
2: de ma bi mun to pa de ngi ya ya ya ya ngi le bi kum ta ngi ya be malak sing tu na ni ngi ju ya cha ju malak sing ngi ho kelang kelang ka sor te halas pa de ngi le cha po u par shlong ngi ya ta ka kejat ngi kit tiar bi kum tu ngi wan bi ta kejat sha du sha yo mo long
1: ho
2: te nang tu aku ke sing but then ni la yang la yang ni yo shoken dia tidak perlu jangan tu ya ya not studying tambah ramah

0: Thế nên các anh nhà anh ta em nghĩ cái tay tay cái tên cái tay chile em
1: Hồi.
0: đi em đi mà tắt nghe mi yo tiar ya ya cái tay cái top mỗi cái tay cái top cái cái tay yo à ni cái cái tay nhà lệ nó ấy nghe ông cái ni cái ôm ruột cái ni to to to ni nhà lệ thì tay par lọ trong áp để issue ba yang a mat cái ni đi phân xã ra cái mat là trong te à tu jing kiêng i i hiar sport i pa kêu yang a cái mat trong i
1: hồi
0: tiếng a hiar là hiar ông ya ya lệ ngắm lại bên tan mồ rơi tay cái top tay par lọ trong ya ya yang ngắm lang berarmut elitan itu ketop kan dia tak kesini ya yo marsat pot kaget
1: hoi
0: tekat nungil akan mau bila yo kau kun dia haduk kat kata ke apot aku tu kepor dia kartin jok mengim tu suruh ke beriw ke apet iben mau laki aku li mengi kisat kumut dek in lah syompok taksi ke beriw kisat dok tu ki omba kini ke dek kitarai ke kam
1: hoi
0: alam maki omba pitarai kam ke bapok mau
1: hoi hoi kempe perkat kin long bapi pada pi penik lah kajong kasep kadik ke kam jok pi
0: hoi ke beriw ke omba kitarai ke kam ke bapok tam te aku ikut sengaja di kepahi bohong yang api sepersang lihat nak martir nak to dengan pat not adin orang don si tiar si orang don ngau ni ingam ngan ya hata kau ikut sengaja mayat surok ni ikhte itu ketrok kit kit tiar sudah ya ngirung kenjam larung syai ka ajin mentoi ting hiyo im hata kasni im sibun ba ma ngiyo itak tiar de nadu nang ta em ngam juk mi su ke ni matel na trai nang la trai ke bon ki jing e bangi kendo jing e sudan
1: de kena ho us nem ayu pi ru pa de ka tiga aja kan
0: proposal
1: proposal
0: ke bang sedang menrungan de proposal
1: ho marten ta kada ngam ladap sau pos nem
0: ha ladap sau pos nem sibun ki jing e ki jing sai ben ki jing sakaran ben re
1: pinbuat randien
0: ni persengap kat no na sosi ba kipriu kipun ki baki keran yang andre ngong try rap yang ngong ke bayi sya
1: hoi
0: di sisa ngalapan ye sya
1: tilang ba jong kata ke jing ye sya pilong kum ni menta kum ba pilong
0: ni kum bangalong
1: hoi tingi sungut nat sibun e ban yu sngo ye kata ka kana ke jong pi nado ba pisdang ban sim ye ke senjam ban trei ye kani kam pisdang shua na ke wiki wiki jaka bat haba pi ibit ibyang pat de hangte hapo in maten pil ane sndan hadu kini ki sngi ki ba menta mo tingi skem ba kani kan long ban ben sngo lem chaki skor jong ki nong singapro ba hang tu kadon ke jing im pilong kum ni kum ba pilong menta dei lang ba jing pelilat pelilanti ke jong ubelai ba pinyo pada kalat ban biang ka kamai ka kaji hayeng hasem ngine phai menta sa sikendi ko wei pada ka jing keli na marba phi ong phi ju adum ya kitu ki mar ki bom don kam shu ma ra ka no kur kom phi lum ya ki ha ka no kur kom phi penya yeu ya ki pada anda ba phi la don hang te hpo marten kan
0: por banga de training kom banga nadu ki bilor pai dong ilum
1: ho
0: nadu ki bilor pai dong ida jiet iba utu bilor pai basau ni bur ka jong ba ni bur ka jong ma blek tu basau kam tak ni bali kam ram
1: ho
0: tinge pelang tikiwan tiet ki brio
1: kabar
0: hadian hadian bad dia ada kejing yalam lenti idon ki bayalam lenti yang ki ong kili di hispoti ni sara hispogoti
1: ho ho
0: sisi kali to tu ki par lai hajar sekali bilor pat
1: ho ho
0: de ketiar bad dia ni dia be hayo
1: ho ho
0: ni pelang katin la kajong punar la kajong plastik la kajong
1: ho ho
0: ku tahat ke por pat don bilor plastik
1: ho ho
0: ho ho nama menswa em kador kisong da kasla
1: ho ho
0: de ka umru ni nimju don bilar um ko hoi um menta pertai besok tu menta mencuak por jinja dan bilar um dan tang ki bilar pak ki bilar kiat bat ki plastik
1: hoi
0: dak ketinjo
1: hoi
0: tang kita tang lajat sauja
1: hoi
0: ndrai menta pat dm ni hab je ka plastik la ka jong kulung um la ka jong kan ni ka plastik ra do la ka jong
1: hoi
0: tak inter ter ya kitu pat ni di hang ni selong hang tu jaka bang ya trai hi ki do ki nong tiet
1: hoi
0: ni di haki
1: kumat dang ning kong ki di ki brio ki bana po guati pi ong
0: ki bawan ni nanti
1: ki bawan si mai ta ki tiar
0: ki tiar tang bilor pat
1: hoi
0: ndrai kitinjo pat dang ni di yo
1: hoi ke menta pat de kumat ki la wan sim
0: kide ki brio jong la jong ki batiet menta ya kita ki mensha ki wan ki brio na bar menta ki wan ki brio jong la jong ki batiet ini kita
1: hoi hoi te kala long ka ke ka jing pelela pelenti na ka menta jong kita ru bakin yo e kata ka jing penya yo bat bakan nang la ru ban ra ya ka kamai ka ji om tang ya ka jong phi hanrai ka kamai ka ji ka jong ki ru mo kala ya tulun lang kin long ka kam na we ha we mo te kong wan phala si sha pat de phi ru phi la ya tre lang ha ka ne ka jaka de bat i kong bibi sha phi kan ma ho snem ayu phi la sedang ya ka de ka kam ban rung hang te ke
0: nadu snem ar hajar khat we
1: kemud hadu menta pidang don lang be ha ka te ka ju hika jaka tre de te ka nu ka long ka basmu tenat kemud iwe hadin iwe na ka liang ju ikong bibi sha inong ya lam mo pila yo pa de ban penrung iwe hadin iwe ban ya tre lang te kanang ba jing mentoi ru kan long na kam ta jung ki ru mo hatu ka ne ka kam ka ba pi pila

0: kemo ikong bibisya bat kumjur ikong wan pala sisya kalano senyang hadu kanu ya kene ka kamai ka kaji hayeng hasem jongpi
1: kene ka kamai de kala ajing yarap sikat de e ya ke yeng kasem jonga ka ban ga perkat e ki por ki blalet bat ki bam tang smo ba uble la kar kulen nong te yanga
0: ho oi
1: ba kene ka kam kam de ka kam ka bapo ka de ka koridor tam hakmat jonga nama blai kala pendap e ki yeng kasem jonga la yo ban paskol ki kon kumbangan chu pai no kendit ya ki por blalet
0: ho oi
1: men shua por bangadang let terwa kuai lit dijur rayo nidang bamtang dok jur sudah
0: ho oi
1: nrei metal la yo akin ban ban bam do
0: ho oi
1: sin shtayo la ni asin shtayo
0: ho oi
1: la yo te ban phit do ri mun shwangi mi ta ken mun shwanga shong wai hing ki briu nrei metal da ka ni ka kam da ka jing trail shtom jong na ba ik pang la yo ban shna ya ka yeng la jong
0: ho oi
1: hak por bungi ji yit ja ka mangi ki briu ang to ka poli dang touch pho at pho tung kang mi athiet
0: ho oi
1: tim tang la yo hiru ban shna ya ka yeng la yo ai ke yang la jong kat no ka ni ka kam ka ajing to shiboni ka long yi jong
0: ho oi ho oi
1: kat no ka ajing men to shiboni ka yang ka jong ka la senyang ba ka ni ka kam ka bang terai
0: ho oi ko men lang ba jong ka ni ka kam
1: lang ba jong ka ni ka
0: kala de ka jing kristian barat ba nam ta ka yang ka sem ka jong pi dengan pai mata sa sha i kong wan phala ba de ka e ka jing sem jong pi ki e ka jing men toi ba pi yo ha do ka no ka la ya rap e pi ke
2: long kung ju hi bum ong i kong na do bang la yo ki khon da ka e kan mangan bala tena perkat aspek ini ikong ilik belahang tu
0: te
2: yang ikum ki kentai badang rikun dan jaka bangin ba ki khun ngin lik belas ajang nong gimla
0: ho oi
2: lik tri yang briru ngimla bangin ba lang ki khun te ladang ilik belahang te tang sipang arpang ngin i ki khun rung la yo te
0: ho oi
2: hang tu long belala di
0: ho oi
2: te ladang ngin ilik hang tu tang sipang iwan hayeng la yo ban wan pe ki khun ki
0: ho oi ho oi
2: hakan bono ko por bangin lap ngila ban mare sto
0: ho oi
2: hamtam lada kile school ngilik bu school lada perwai school ngilik shaw school ngini nang te ngiwan no hayen te lada dang don kapor ngilap ban lek biang ru mada ken kum yang ite kala ai sibun kan ban penhe pensan iki khun ban pendang pen start iki khun ba ite yeng ke jong ngir baro
0: lang ba gitu ke jingya thu jong pi baro arngot ngis ngo thu ba katelong jing mi pisa kate ke ba krau ba na kate ke jaka ke ba pi pitrei pikta kuma pi pilai thu mentan mo na ka yeng song wail apoi jaka the jaka kasna yeng bat mata pila yo ban song tengen be ka yeng lo jong te kum bale thu ikong wan phala ro kum tu ka jing pen bit pen biang hayeng hasem mo ka no ka long ka ba sngu tanat ba yo sngu ya kata ka kubo na pi ba ro arngun ngan phai menta sha i kong wan phala te pia don kum ba ka nungut i e ki be tre lang ha te ka jaka
2: gibai trailang hang tailing ye bon tang ba ha ka group ni don sau phongut ha ka self help group
0: te ki don lang bat kan thai ba chen rang
2: ho ye don lang
0: ngan phai mata sa sha ikong bibisha phi phi dei ibala long inong ye lam lenti nak ta ki wei pat ban yo ban rung ban tre hang tu mo ha po martin tu yo ji ya ra bi ai ni em na ka liang jong ka sarkar ha ba phi phi tre ka ni ka jet kam ken
1: te ban na ka liang ka sarkar nang kong e ang ai ku blai ya ka municipal ma ka municipal em ka la ya rap bahaya ngi ka perkat ba ing kayo i ngi ba ni tre sitam te na ka liang ka municipal tingi ai ku blai ma blai ka la ai ka free medical check up ka ai ringkut ka ai ka pisa bangishna ya to ka unit ka ai pisa bangin sedang ya ka kam la jong ka penle ru ki MHIS ka penle ru iki to ki namaste scheme
0: ke kombi bisha ko ble shipu na ba ke jeng to jong pi ka mod ka na ka liang jong ka tanat municipal ru kala ya snok tilang ban ajing arab ipi lang ba kita kitir hitar ki ba pi pi dei ban penan kam kan nong ru kum kala jingada na ka benta jong pi mo ki ba tre ha ketu ke jaka ba pin yo ban tre ha ke por ba don uslap ru ba ka jing ajo kita ke rin kod ang ta ki gloves ku ba pi pi ya tu mo tam ta ki wi ki wi ru ki tiar ki ba pi yo ban pendon kam mo te na kali ang jong ikong wan pla kum ki nong lom ye ki ni ki tiar kitar ha ka te ke jaka ka ba pi pi tre pi ya ta ha ka no pat ka ru kom pi pen long ye ki ba kin long pen ban kalat thau pisa phila me thu khnet kat kum ka jing siam ka jong
2: ki tiar ki bom don kam su ikini ki tiar ki balajot ki bomi na yeng
0: ho oi
2: ku mi kini balong ban pen kelas bo
0: ho oi
2: na po kam rasat jongi
0: ho oi
2: kum ki ja ki jor ki balapot
0: ho oi
2: te ngi pen kelas bo ai ka tu
0: ho oi
2: te ku mi kini ki plastik pan ngi de no kai ni har ye tu ki plastik ki ten ki ai te ngi de la jong ma ye ni ka sbo te ngi pen kelas bo ai ka tu ha ka sab hab group
0: kata ka mot ka jing ya tre ka jing ya pentelun lang ai ka kam na ka mentaban penyu jing mentoi lang ya ki para bi tre lang ang tuk eh ti kumba pila ya thu bang badon hadu kumba sau phomot mo pila ya thau na em da kanu kanu ka kanhuan ka unit ka ba la la

0: ban ai da ka kerteng ke no
1: oh oh ka kerteng jong ka group jungi ke dei ka yai ne scam self group ma do o arajar khat sao mila form ke ni ka group mila register po munispa
0: te nda haba la de register ka kam ka ya sha sha dei ko
1: sha sha
0: ki e ki je program e ki ba pipi la juo bnyele chimata kum ka yai ne scam group kan
1: ka ne ka yai ne scam group mila bun ki bangila le chimbenta nang kong mila le chikini ki iben ki khat ban pen khu yangi kinu kinu badon ki kenja program bar kapan ku ika yai ne scam
0: ho oi
1: de saka wei pat ka ba kanika group jungi kala pau sudu se baru lingba jong itai kong Georgia lamari de ita iba ya lam yangi iba pin itu yangi ya kata ke IW ka badan no Delhi
0: ho oi
1: de lingba jong kata ngiyo ban let kelang kelang
0: ho oi
1: ka pau kanika group jungi
0: ka ho oi de kumba pi play thu mentan ngi sngo thu ba ki jing tre jing ta ki jong pi ka mat ki la pau sha wei ru de ta ne ha po ka jala ki jungi de pin sngo bha ban ya thu khandiat ki e ki jaka phi la ju ele chim banta
1: ngachhe thu kat ka ba kan mau ai ka ban kong ile ya Mumbai ka ba ar po Bangalore ka ba lai po Himachal ka ba sau po Goa ka ban rio po Delhi Bhopal Indonesia Malaysia ka pun pla klat
0: habang ayo snow na phi tang ha po ri India ru ki ba bun ki jela phi la poi nang ta umdai tang ai India ru wa chabari
1: India ru
0: Chapo Malaysia si Indonesia ko ba phi phi le tu mentan tingi sngo ko men si bun e ba na ka ne ka kam ka ba phi phi tre ke la pan la pa de ya phi ba phin ni sha khamat wa chabar jong ka ri ru khnang be ki priyo kin tip ya phi phi de ki e bat ka e ka kam ka ba u bale u la batai phi ti kong bi bi sha ngila yo sngo na phi ya ki to ki jingle jong phi kleng kleng gi ja ka mo thare ha ba phi le ru ki don hi ki jing yo jing man toy na ke to ki jingle ki jong phi phi la ju yo priang ya ki award nya thu kan dia
1: ha po goa nga yo e ka serif ki po Bangalore nga yo ka serif ki do ha po Bangalore ki ai to po Bangalore te hang ni po me khalia ru ka municipal ko ai award ye ni ha ba group jong ni
0: ka ni ka ya ne scam
1: sat te ka ai ka ba menta ki nam ngile cha the nam ta ka group ngile ba cha ki le ayu bat ngiru shani ni warra ai katu bat ni ni le ayu shani ni le ai lang shaki ke ni ai men sim kliang kliang amal la ki jakati nang thi ki kli phi phi tre ayu ting ye thubi shina kum ta kum ta ngiru ni ong phi phi tre ayu ki ong pa ni ni le kum ta ta mala ki stiep ki bangi le ni yo ka jing mentoy ken ka mar kaliang
0: kong bibisha na kaliang jong ka akash bani shalong ru ek play ken am takita ki jing yo priang jong phi ya kita ki certificate ki paper paper but pila yo ru kalat ban ya pentip lem shakita ki wei pade ki jaka ya ka ek ba pp ju ya trayakta but na ki ru pio a ban wan ra shaka ni ka jala but ba pin yo ban ya pentulun lang ya kata ka kam pade lang ba ka jing tip ba pio nang tamo kong bibisha lang ba jong kita ki jing let jong phi shakini ki jaka paper paper wat chadu shabari india sha indonesia ba chamali ya kumba people ya tu ka ei ka jing ya phair ka kumba jing siam jong ha ka be de ba ka jing khu ha ka ne ka jalla ka jongi ba kitu ki jaka ka be phi phi la yo ban le chim ban ta ken
1: ka jing ya phair ka don hi pe cha wei ko ki jalla ki khu ki suba kam tam ngi kran ch phang ka ni ka plastic ma ma ta
0: ho oi
1: de ngi sha le shong meeting ba ha bang ya fight ya ka ni ka plastic
0: ho oi
1: de ngi siam ba ka ngan ngan le ya ka ni ka bang na le ya ka ni ka awareness ngi siam bang ya fight be ni ka plastic ma ka ni ka plastic ka ni ka penjebo na ki penjebo tam.
0: Oh,
1: oh. Ika jing mentoy ka bang nga let ka ba hapo kuwa manaka ni ka long ba ki ako ni ka plastic ba kinum siya asyo pan panan kam plastic. Kada na kawai ka jaka ka dahi indoor rin ba kalama nga ka ba kin panan kam plastic siyo.
0: Oh, oh.
1: Dali tiyat ni shampoo ro hapra na di ibol. Ki chips ki ay tamba ki tap aki ki balong kan jakot te.
0: Oh,
1: ay siyo kinu ki plastic. Te kat no ba ka internet ken ka lang.
0: Oh, oh.
1: Ngi ya karan ba chapang jong ni ka plastic ken ba. Ngi ya social long jong ni la ban le ikto. Oh, oh. Manaki ni kisngi bla dep ila ayat ban li ay awareness akani ka social long jongiru agri khana laim khra bat laban
0: hoi
1: kumno bai kitu ki plastic ba pin pandan kam pin bit ban brat pin bit tap ki bilar
0: hoi
1: akini ki bilar om spoten ka
0: hoi
1: plastic chip tap am tu pi plastic do sat chwe tu plastic do sat panakyang sa te pin nyon nyon adu bunda e ba tu bilar em
0: hoi
1: te pin sa pan kalamo iti ki phla ban shna ka person tiu phla ban shna ka pan khana ka pan khana ka wei ho po no pior ki la shna e ka tu
0: ho
1: jong ka lp school dia ni ru idi men persham sti sha bar ki shna ka per ki shna e ka no ki jing itana ha ki jing mot jong ni ru ki kwa ken ba ka jala jong ni ka long ka ba ko ka ba suba ka ba long lem shki wiki jala ke
0: ho ko mot wat la ki ta ki ter plastik ru ki tang ya kam pa de la da la men penot kami ki ha ka ta ku ko mo ti ngan pai men ta sha i kong wan phla ti na lor ka ni ka kam ba pialu mi ki ne ki ter Karabum dan Kamshu.

0: ấy cả em cái cả bao nhiêu như
1: vậy
0: bạn bận đập khó khăn đấy cả lại phải thì cả bao mình xóa cả bao mình trai mang áp cả bao mình ta thì cả năng mi kinh nghiệm cả đang ring cả đang ring cả lòng ta cái cả đang hoàn thành cái bữa thay à bỏ bát trai mình xóa dù đó nó phải cái tin cho trai mình ta cái kí bưởi mình ikhlas đang cái bát sốt thuốc và cả niêu cả đây cả ai chừng rap cái lá bún cái kí bát tam ta cái cả lạc hamdu na cái kí chừng yo chừng em ta
1: ba cái này cái chừng petalun cho phi cái này cái cam đa cái chừng trai lang bát cái này cái khoát baro cái bà lạ hà độ sau phong ngụt cái bà phi phi lại thuốc mà ba cái này cái cam cái năng kêu sụt sụt bát cái chừng yo chừng cột cái năng haroi sụt sụt mà con bát nghi bộ cái tai cái chừng kermen nomor pia trai sitom phi yo hila uso jong cái chừng trai sitom ti ha shua bang ini ya poi atat chaka bakut jong cái này cái chừng ya kren ha cái này cái por na cái bát chừng phi baro argut cái ek chừng thumu cái chừng phi năng này sẽ khmat tiền pa cho mata sẽ ikon bibisha
0: cái chừng thumu cái long bang ini năng này sẽ khmat ini năng ya trai sitom tom bat ngin nai pen i shaki wei ba kanu kanu ka kam ka bangi train im dai ban le ran
1: hoi
0: ngi ban train na mar aba chao ka sap ngi train ka hok
1: hoi
0: im dai bangin ong ba ngi le ran ban train ka tung ngi le ran ban train ka tung im dai ban ong kum ta ngi dai ban train hok bat ngi dai ban i ben ya ki wei aba ki train kanu kanu ka kam bat nga ai ka jing pen sha shaki wei ba kin num le ran kanu ka kam ru train ben na din nang ni sak mal ngi nang train shi tom shu shu bangan pen yo sngo shaki pat ba ba no kono ka kam bangi trai kan long bai ka baba im dei ben ibe
1: te sana kaliang jong ikong wan phala si sha
2: jong thmo jong ar ka long gum ta he gum ang ikong bi bi sha kum ni ki brio baro mo i dei ban ya sha prang
1: hoi
2: im dei ben man kan pat ya kanu kono ka kam ro
1: hoi
2: i dei ban ya sha prang la ka dei ka barret i dei ban ya ya kan ti ka bai dei
1: hoi
2: im dei ban kan ria la dang yang ngin yang bai
1: ngin
2: terling ngin pen skam ya la jong ka kam ngai
1: ti ku blei shi buon kong bi bi sha ku blei shi buon kong wan pala nam ta kitu ki jing batai ki jong phi ha ka be dei bat ki jing thmu jong phi na ngane sha khamat ban pen ya cha phra ya ka ne ka kam ka ba phi phila ya tre bat kermen ba ki long de na ngane sha khamat ru kin bot le me ka nok sa ki jong phi ha ba don ka jing thmu ban tre ya ka no kono ka kam ru tre na ru ka man sim ma ha ka ba kut jong ne ka program ka e ka khubor ai man sim jong phi ki wei pat na ka liang jong ikong bi bi sha
0: nga ai man sim ya ki pa ba ba ro ki pa ya snow ya ka ne ka ki kran jong ni ngin tre ba ya ka kono ka kam ngin thau la thau len ti be kum no bang ngin tre ka no kam ngin num le rai wa la ka da de ka kam sar ni ka no ka kam ru ngi dei ban let be ngim dei ban le rai bat bat ngim dei ru bang ngin nyau ben ya ki wei ngin ai mun siem ka ni ki wei ngin it's kam bang ai mun siem ki pai ba bro ka no ha ba pitre duai so yo play pan bor no play ba pitre ka kam tre be tre ho na ma ka tu ka kam kan pen im ya ki yin ka jo
1: hoi hoi
2: kong wan pla ngi kum ki para kan te
1: hoi
2: ngi dei banum le rani kanu kanu kam bangin le nya surok la ne bangin nya satu sayo bangin khar ten jot ru
1: hoi
2: ne ha kalenti sengkin tengim de kan ban le ran ni de ban tur shakmat ni de ban yang nalaki kejat ngim de ban le ran yanu yanu ru
1: hoi
2: ngasum ai ngu yo ble yang ngi kum ki kan thei la ai sisha ga ban tai ngi kum no bangin yalam yala ki jong ki khun kum ngi ki kemi mo ngim de kan ban le ran ki khun kin bu de ngi ki kemi bangin yalam kalenti ga baba
1: di ha ka bakut jong kane ka program ai ko blei phi baro armut ikong bibisha kharnayor ba ikong wan phala shisha kharnayor ba nangni sha khamat ru phinang yo ekamet ka bakoy ka bakhya bat phinang la ban ya sha prang ba kane ka kam ka ba phi phi tre manta la kot la kam ba sau phos nem tam mo nge skem ba nangni sha khamat ka kam kan nang kiu bat phi ru phinang la ban kan tiu ya ka yo ka kot ha ka yeng ka sem bat kan long ru kalat ban pen bana sha ki wei pat ya ka jing koridor jong kane ka kam ka ba phi phi tre hangatei hapo Martin batkan longa kubur na kamta kitu ki bom don na ki kam ki jam ki dei ban shime ke senjam leng ba ke jing ai nuksa ke jong phi tre ye kanu kanu ka kam tre na do ka men sim tre hok ba ha ka we ka sngi ka bai nong jong ke jing jo phin yo bai
0: ku bli shi bun kong
3: ti parlong nong sngap ni ni phiyo shipun ge jing mtoi ha bapi sngap ge ge jing ekren ge jong ikong bibi sha kharne yor ba ikong wan phla shi sha kharne yor hallo ar ka pang ge jing ye sha ba ge jing tri shitom ka wan ra ye ge jing jo ba da pding ge jige le ti kat tu ni la poi shi ga bakut jong ni ge program rim pe ki kan thei ka bala wan chi pi na ga akash bani shilong ye sa ba ngi ha ka program ka ban bu
4: Hello, dear listeners. This is Akashvani Shillong broadcasting on 347.2 meters medium wave corresponding to 864 kilohertz. You can also tune into our programs on the News On Air app and on DTH. Dear listeners, you're tuning into our Western music program, Weekend Pulse,

te parlong nong snap de gitu ke jing ruai shanusha balor wai de I ba ko rap sang ba di andru marbanya ni la poi ru shaka ba ko chuga ni ga program sorbathyang ga bala wan chapi na ga agash bani shalom yai sahabat ni ha ga program ka ban bon

ti parlong nong sngam dik dik jing roa ge jong ke elisha chinoi naga thup jing roa elisha ngila poi ru shikaba ko jong ek program pi surgari india ga blawan chapi naga akashvani shillong nipin kan mawi phi ba ka por arbaji ge ni so bat ka akashvani delhi naga banta ka khu bor ka tin pareng ban bon ka khu bor ka tin hindi ha ka por alala shpuwa kani ga de ka akashvani shillong

ka jen mit ka basuk bad ka mani phi baro ki parlok nong ngap ni priang sngo bhai phi baro sha ka transmission ka ar chong ka akashwani shillong ka bwanch phi ulai spa sa phnyu point ar meter humi de mev pirang ka pras pan rup sa kilohertz pilaru bani sngo ngi na ka news on air app bad ru na ka dth ti parno ngap sha bingin sedang ya ki program chingi baro menta khndiat por ka ta ka por san mujing ni so sha ba ka station chong ka akashwani dali namta ki khubor ktin hindi Pansubut pat ki khubor phareng hakapor sanlala san minute panin chan phai byang shaka shillong station jingi hakapor sanlala shipo minute subhavani abas ngap ki khubor ki pansubut kanigade ka akashvani shillong

Naabatang naman sumayo anak ni hospital na riyangan ni Kugi Sikra Ama. Diyon na anak ni gatang prescription ba doktor ni siyon kapalik karang purika kainiya ni arekstra ka ni report rangko. Gapchapule biko rabot na nangan baksana. Uni di amano toko nangko rak na registration ka kapalay no. Ruta sumayo lang na chading na nangrong atem. Aryan na minning biyan yung atem. Andi ba? Naadaw ya plak li karang kurak na nang jawa ha. May nasurkari yan ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kual tuk baong ating ha. Yan ang anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number. Chokmatan gi chibri dongkapa digital number ko sa nangaya. Jiyon patangaman sumayrong anak ni plak sana ba na ni record rang ko nal joki anak ni phone on chupedo namat gano. Nakwa abhakar tunga ngodi, doctor ni prescription aro lab report rang ko nak ni phone na jol jol batat namat na gano. Wasan oaygi jan a hospital lo QR code ko scan ka enba. Ruuta sumayna.

chadengani aro bimuse katari gutakna nang jawaha yankina nang gijagapa naljokopa aro chugumakan thanga nang gijagapa nga nangni number ko matna gata na dalan abha app ko dal kabo dakchagani ko nangya ode 03 dokbri gnisku sabri snig thamsku number ona kol kabo ba @abdm meghalaya ko fb instagram ba x twitter gata follow kabo abha ansing baljokani ko althugupa ngataha yako jinmani namgani na ayushman bharat digital mission meghalaya shilong uyatenga

0: Ayaw, yam istirang de tona kai jok dalio kai chaman genok.
1: Baba yan takaba chani rang ni nakna di namjawa na adi chigapa chani rang kodi don tong nasa nang jokpa.
0: Na jok dong, na mai kumasia. Angi kusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chai genba. Antang ni chana sekarang ko cusok na man na nang aku na wijama.
1: Amba, nao chapre timung jamanu na sa jokode nang ni bini namgini na sa ganinga ba. Metum chigapa aro kari nang tot kepa chani rang ko watpoha. Nang ni bini namgini na nama chani ni isu samjak rang ko sa chaboha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiyatinga.
1: Oi, Ruga, mainnya sana rawat duit kontak ini sekarang ya?
2: Plus F chin ko ni ngacin boy.
1: Ya, plus F ni gemen on tisa tangat naman gen ma?
2: Nama siapa? Jen salon a cha ani rang ko cha on. BN ko pelakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong ja on. Mandi ni chanchi ani ko belgriata, aru BN bimang kepa no mata. Uni gemen sa cha ani rang ko brion, plus F chin nang kepa ko sa brevo, uno vitamin aru ayin genang. BN bimang ko mangrakat na aruan sing baljoke rakhina geta cha ani bos curang ko brion, plus F ni chin nang kepa ko sa brevo. Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uya tinga.
3: Na a batang gaman sumoyo nak ni hospital na riyang ani ko gisikra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kain niya ni arok sir kani report rang ko. Gap chupile biko rabot na nangan baksana. Uni jama no tokun rang ko rak na registration kak gapal lay no. Ruta sumoyo rang na chading na nang rung atem. Aru yan na minning biyan yung atem. Andi ba? Na adaw ya plak likharang kurak na nang jawa ha. May na surkari yang ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kual tuk baung ating ha. Yanan anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Ge Chibri Dongkapa Digital Number ko sa nangaya, Jion Batangaman Sumerang anak ni Plak sana banan ni record rang ko nal joki anak ni phone on spedo namat geno. Nang wa abha kar tonga ngodi, doctor ni prescription aro lab report rang ko nak ni phone on na jol jol watat namat nai geno. Wasan wa gijan a hospital lo QR code ko scan ka enba, ru uta sumoyna chadenga ni aro bimu sekata ni gotak na nang jawa ha. Yang kena nang gija kepa nal joko pa aro cukup makan tangan nang gija kepa unga. Nang ni number ko makna kata na dalan abha app ko download ka bo. Dakcakan iku nang iyang ode, jiro getam dokbri, genisku, sabri, seni getam sku nombor na kol ka bo, ba, @abdmmeghalayako, FB, Instagram, ba, X, Twitter geta follow ka bo. Abha, ansing baljokan iku altu gupang ataha. Yako jenmani nam genina, Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong uyatinga.
4: Nasimo lukas marak ni rengba gitrang, kasan, kasan mekci, o nomel na ara, gisik satani katarang, yarangko kenasuna geta manaha, Dao na simang, Arlene sama ni kita orang ko kena sos kanata mungkin.

na simang alin sa manirin kapa gitrang, katong biat kapa mandina an, aro an singri balwa kasna balenga, ya gitrang kok nasunak ta manaha, ya gitrang baksan dalat hamo gitrang kok amatan ni somay nun po naha, dawat ito sa ninja manon na simang aksanirin tangtang kuburang kok nasunak ta mangin. Yan akaso ni silong atsik program.

Parlok wero hadin gitu ki le tali ki rwa yong uma Anthony Chalam katu de poi chawakot kini ke program hekten jantia katu to yes nyaw ni khubar ko bot hekten jantia ko wanchapi na station yong ga akash fani shillong.

0: Ya menta ha Meghalaya hing kanika Agriculture Insurance Company kadai ka implementing agency la ni ka agency ka ba penyat ya kanika scheme ha Meghalaya. Dikini kila bu la ki brio ki ba ki pa kleng ki blok ba kin sim ya ki form na ki nong rap bat ka ba kong san ka long kum ni ki nong rap ki hap ban sim ya kanika form na ki Agriculture Insurance Company bat ya kanika form hap ban da counter sign da ki EDO ne HDO jong ki blok jong ki kila ban submit bat ki we ki papers kum ka epic nang ta kanika LPC bat ki we ki we ngin enroll ya ki hakanika National Crop Insurance Portal PMFBY. Kani ka longo ba kong san kandiat kong kwa ban barok ha kinong sngap kin sau thu ba new stem kharif menta arpun rio ka last diet na benta jong ing ga dai lai phoi tarik Julai menta usnem ban penrung karteng karpat iki paran ngrep bakin ya sim ya kabu bakin penrung karteng ya LDD kani ka skim aka bai dai ba using lai phoi tarik ba aka bai dai bo ko ba kan dai khat san tarik August us ing lai phoi tarik Julai but u koba khat san tarik August jong mentau snem ti hadin jong gani ki singim la su ban padiang ki application jong ki
1: kumba pila ong ba ka por ba kin lek ban penrung ka tang ela de ka don da ka last date lai phoi tarik Julai but kum jo ha ka khat san tarik August
0: lai phoi tarik Julai ka dei na mentau us ing but khat san tarik August ka dei na mentau koba
1: kinong rap ngakar men ba kila ya sa skor but kin shimia kini ka lat ka kabu ka ba ka sarkar ka ai ban penrung ka tang ela de knam ba kin yo ya kini ka jingerap na kini ka pradhan mantri fasal bima yojana namta ki jingthung ki jong ki ka ta ya us ing ba yo koba nong rap ki bakwa ban penrung kerteng ya la dia ke ik ik ka baki ha pan ai la ne ban sulang ha ka ta ka form la ne
0: ba kong san ka long bakin sim ya ka form na ka ni ka Agriculture Insurance Company but ha ringkat jong ka ni ka form ka don ko wi ka certificate ka ba don kam ba kata ka bingi ong ka land position certificate na mar belengi penan kam ya ka ni ha mi ka liang ngim dai ka land record state kong tingim don kini ki kot ki slak ba dai ba ki kando ba biang ling ba revenue department di nakaliang ka state government ngila supan permission na government of India ban penan kamera ni land possession certificate but nang thina ministry jong agriculture ba farmers welfare kila sha ngi ban penan kamera ni kani ka long ba kin ai agriculture insurance company nang ta kini ki rang ba snong lani ki nokma ba penia ai kam snong kin ai signature ki ban pen si sa bo ne nong rap u rap yo koba ne yo sing kum ba dei bar ka kum ka area ka no ti na lor ka taru hap ban pen si sa sadaki officer jungi ki ba shong ha ki block kum ki agriculture development officer la ni horticulture development officer jong ka to ka block ka ba nong rap u ha na lor ki ne ngi pan ru ya ki epic la ne ki tiki farmers ID tang kita bat kani kalong bokong san ba ya ka jing siu ka ba unong rap u haban siu ha jing sha ar persen yo ko ba bat san persen ya using ya kani la pen siu no da ka sarkar Meghalaya arti unong rap umdan kam ban siu na la di e ro na ma la pen siu no da ka sarkar Meghalaya ka ba unong rap u haban siu ka long tang si tingka kani ka long tang ban generate ya kini ki shalan ha ka por ba ki ya apply ya kani ka scheme lat nang ta am dan jik siu ye
1: a ka bai dei pat ba kini ki lat jing rap ki bala ban yo na kini ka PMFBY kinu ki nong rap ki bala ban yo ek ni ka scheme jing rap
0: ka ni ka long lut ya parok hat ki nong rap ki la ban long itu ki nong rap ki badan ka jaka la jong na ni ka jaka ba suai la ni gitu ki share crop la ni gitu ki baya rap marsiteng ba ki tribe di barok hat ki la ban apply ya ka ni ka scheme tambah ko balong kong san ka dei ba tang ye kini ki crop ki ba ngila mention ka dei ko ba sing bat ha ki tu ki jaka ki ba ngi notified areas ki bingi ong na mar kini ki notified areas la da ki dan ki ba ki nong rep ki thung tang UAR ngim la ban notify ha ka wei ka block na mar ngi don kam ye ki nong rep ba kin thung kham buon bat na mar ngi ha ban le ki ni ki crop koting ru khan riu tali ha ka wei ka block ti la da ki duna ya ka ta buon sin ngim notify na mar ba nakar guidelines yung ministry ru kam sya ban notify ya kini.
1: Ha ka bay day bat kini ki lat jingerap ki baka ni ka scheme ka ay, ha ka nugur kom ka ay jingerap ya kino grep.
0: Kani ka day bay tang lada jia kini ki jing jia ka ba jing len shop ka mariang. Kum ka shop priya, ka jing shlei nang ta, ka jing khe ka eryong, ka ba penjot ya kini ki jing thung jong ki. Tang katahi, nrei lada day pat kum kini ki khenyang ki jing pang,

ti parlok nong snap da ki tu ki jing rai ngila poi atat shakabakut jang program ki sur tin rai tat hadu pang dia sem diam bat phi ha ka wei pat ka tayo kene ka dei ka akashwani shillong smo bhaban up bat snap menta pat se ka khubor ka ktien khasi ka banwan shapi sakhen diat por

lo nong sa pilayo sa mga mentanya kijing raya na ijagjit sing baru na i chitra sing bat katur ngila po isya bukod jong kani ka program Best of Ghazals ni kermen ba pilayo sa natsibun e ya baro akito kijing raya kiba pilayo sa mga mentan kibang ngila pentem kerpang na benta jong pi tingin siya siyam biang bat pi hakaway pat kapor tetat haduk kata kapor ni ay kubliya pi baro kani kadi ka akashpani shilong.